kayu wakazi na wasimo genze ukuitaga kakisa hazinu. Ok, birungi kyo munembe agambira giroho akumanyise radio. Karuga bacha kasene ni na wagambira rawahulirize abantu bacha kasene na gambire mumwesige. Akwetago wentebe yokubanza. Nasaro kabo yesimbire timanyire bikakangira nkaha. Nasara. Namukiza madamu wa wogo Nasara out. Namukiza madamu wa wogo. Mwete ibaralira. Ndikira message. Baitu muramukizi. Ndamukizi na Juma Simbiguya. Ndamukize mama Twaha. Mama Twaha nkuramukize mama Twaha.

Ewo ndamukize sipika ba mweta topista. Sipika. Sipika mwana. Akirinya baruga shali mukakoma sipika. Aibo ojo kagadi bojo. Babesere mwije mwije mananu gonyi ni mwije. Iruaro eriyahore famire virika. Iruaro eriyahore famire virika. Orabo manyiro inoburuwaire buwikara nebukutalibaniza abasa obakugubali Fort Potro. Genda yebilo byokwezi. Ebilo byokwezi vina. Kuike ebilo byokwezi mukaga omwezi gwa musanju. Baineyo okukebera n'okuijanjaba oburuwaire. Gambe nduwaire nkeza prostate okuzimba akahogo mubasaija. Kwa nabu manyiro li musajja tozara genda betegereze kizibuki. Adeni ba janjabu ruwairo bwa hania. Ruwairo bwa ensigo obune. Atuli lize, nindo ile zing. So kwa nabu manyiro liyo kutalibana. Enamba ze simu zinu zikuate. Zero musanji mirunde ebiri. Zero isatu. Asatu na musanju. Chenda na musanju. Sembe sayo isatu. Roniki zilo msanju msanju biri. Anana muenda. Atano nemu msanju na muenda. Roniki zilo msanju msanju itano. Chinana na isatu. Mkaga na isatu. Abiri na isatu. Tulidize bali ba hore family.

Dance Radio. Chabula. Katsina karungi muna hatuli dizomuliza waiti murungi wa kagadi kibare community radio. Radio nkura kura na makawamu ni biara.

0: Osiba otumiza waito mronge weke nene maka tenza msanyu fama. Olina ajawa na wewe atenye hawa programu iraka eri abato. Na kutangira in programu ya manyama na nense garu ndiki facts and sense. Mwune za waito mronge ika ila ulirizo kuruka sayi sato nekiweka ukikira kimu. Aka ile kano. Webari kani na hati ntu kusabota rugao na ito wewe otulirize. Programu iraka liyabato, ijakuwa ne wasa muenda na dakika asatu zonyine. Kaile karikagufu, akuwa vyo nivikailo viru unji, kani vyo na nivetagisibua. Mkuru uka dengi dengu tangiri hili. Mpereka dengi diogo mzindara kwa tituine huiri. Huiri tinabuto hito. Mnatukanya mliza waito mrongi, tutuja gena msara, muansimu nevindi. Akaile karikagufu muno baituwe mkama aturozeri kandi tumsimile kwa tuinzetiki alibo mezi kandi tuamsaba na programu eno aijave hagati na ito mkwe sobele genda kurungia mina yes kadingidi okwa ukana mumpera katebe weo zindaru msembeleza hanzi okwa ukana mulimuta kwa ukabula kiki chalotura gamurwa ire Timanyire muba kuyambire. Muhereza jasi ono makanika wano natukanikire byo. Paso, nakabamu akakuyamba. Akakuyamba. Ubwo kubaza kutina mtina atahurira. Muhereza jasi wakanike byo mabyan. Ummanye.
1: Ummanye kuyi bare.
0: Oka msanga. Aye bari. Tibaja kuongere. Owe ine chat. Hatinya we hi wankorota. Ninyono nkusansa ganiza.
1: Ani wasoge no kumpen kumi.
0: Ego bambi. Mwereza tukusimire we bari muno. Kari bambi. Hati wakaire kubaka tuito. Oho. Hati unakusana ine programu yokusima. Oha, oha.
2: Akampensa machi agaraka yampenkumi ibiri.
0: Basima mbikufu kwakusima chikuru.
2: Ondo wanyambire ni muramu wangi yatuma abantu.
0: Bati mbinja kakutira ambe abo bandi.
2: Cari na waru kuba umwana.
0: Mbinja kakutira ambe abo bandize.
2: Eh.
0: Tibahulire bagaruke ati nibo jangambe. Garukamu ni sima naka banyambie ndimu rwa
2: ilimu. Okusoka ni nsoka kusima muramu wangi. Awo mtuunda chiriani. Yatu akatuma ogo wizira hanu kuramusa. Nkaza kurava lesiru obusira. Na abunyo na utanakayo. Habu msuiji jagwamunda. Iza nanso mmanyira gu haba mnyano wangi na nkinzo ngino.
0: Nko? Nuhu ya jikute iroku?
2: Iye ngino.
0: Wakiriani?
2: Iye.
0: Kajikutera ibega.
2: Agaka yampo mubazi nembazo tagiro.
0: Yabu. Ondo kusima watu inakaire katoito sima.
2: Ni nsima. Nsima wa ndetiro asitaka kutunde samacho mkatari vita akafuruka. Yale tumcheka ya gunyaru mwamuramu wangu. Obu endi kubi. Na miso gona na kazigoreza waga mwamumenchu mbeki. Mbazi guno gokuru. Ni burkasisi ni chumbu. Nazo mkatari wa mpensa machi.
0: Ugambile na jasa kakuo?
2: Tokuizu kwa unizire ya mpemeri. Ugumara wawo.
0: Deni yonde ulo
2: mkuru wa mpemeri.
0: Uwa mwawo akakurata.
2: Ugumara mwangi. Kanu wea chumbile mire ya tumabana.
0: Ye gubami.
2: Mgende mwete hanko wanyo. Bayaru mcheka na biyamu. Bachumbu mkani nye ndo mbumbu. Jona na abitandakayo ni njagi. Zona nkazitandakayo ndongezo. Kabu msuji.
0: Okaba kubi mari.
2: Do.
0: Okaba kubi.
2: Kandobo njira na basuma wa kusiso butunda buwangi. Kandu bagamba uburu arugwaru msuija.
0: Onyo butunda. Choko butunda ni babu iba.
2: Kandu nkaba kuwata.
0: Balifa kubi. Okaba kuwata?
2: Ego.
0: Okaba roi?
2: Nkiza na chinjira no munzu wa manyati indimu.
0: Ego.
2: Kwazo nyenda katunda kari. Aka kaa papa ako. Nyoche. Niza na mkamuhamja na mteroru horu.
0: Ari muntu mukuru ari muwa.
2: Bana buto abazire nbo kusisa bana.
0: Ncho.
2: Abazire.
0: Toine kazina ko kubatera iba kana bana ko gira buzina.